0: na handa ang korte na simulan ang trial sa petsang inirekomenda ng prosekusyon. Itatakda ang mga pagdinig na araw itatakda ang mga pagdinig na araw-araw mula sa simula ng trial hanggang sa judicial recess para sa Pasko sa December 2026. Kinuwi din ng korte na kailangan pa ang ulat ukol sa kalusugan at kakayahan ni Duterte na sumailalim sa paglilitis at maaring i-adjust ang kanyang presensya batay sa rekomendasyon ng mga eksperto. Ipinag-utos din ng ICC na siguruhin ng registry na magkaroon ng interpreter sa araw ng opening statements upang maunawaan ito ng mga taga-Pilipinas. Binigyan ng mga takdang petsa ang prosecution para sa pagsumite ng listahan ng mga testigo, ebidensya, trial brief na gagamitin sa kaso. Samantala, hindi dumalo si Duterte sa status conference matapos magpasa ang kanyang legal team ng waiver sa pagdalo sa pagdinig. Patuloy pa rin pinag-ahandaan ng ICC ang mga susunod hakbang ng paglilitis habang nagpapatuloy ang proseso ng pagbubusisi sa mga paratang laban sa dating Pangulo. Inimok ni Senator Aimee Marcos ang Senate Minority Bloc na tanggapin na hindi na sila mayorya pagdating sa pamumuno sa Senado. Ayon kay Marcos, dapat igalang ng minority bloc ang desisyon ng mayorya na kasalukuyang pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Giit niya, dapat tanggapin ang resulta ng bilang ng boto sa pamumuno sa Senado at itinuon na lang ang atensyon sa paggawa ng trabaho. Binigyang halimbawa niya ang naunang pag-upong Senate President ni Senator Vicente Soto III kung saan anya ay tinanggap ng kanilang grupo ang pagkakatanggal sa ilang posisyon sa mga komite. Ngunit sa kasalukuyan anya, lumalala ang pagsisikap ng mga black dahil sa mga issue sa media at mga political na banggaan sa loob ng Senado. Tinukoy din ni Marcos na nakakasira sa reputasyon ng Senado ang mga usapin ukol sa Blue Ribbon Inquiry, impeachment issues at mga panukalang reforma sa konstitusyon. Giit niya, mananatiling solido ang kanilang 13 miyembrong mayorya habang ang 11 namang miyembro ng minority ay nananatiling hiwalay na bloc. Sa kabila ng mga usapin sa mamumuno, nananatiling hati ang Senado sa isyu ng leadership habang patuloy ang mga pagtatalo sa loob nito. Oras po natin, 8:03 ng umaga mga ka-vibes. Kamusta yung mga bakasyon ng mga bata? Ha? How are you? Okay lang, linggo na lang, back to school na naman ha. Sana'y nakapagpahinga na maayos ang kanilang mga pag-iisip. At siyempre, sana'y nakapaglaro, di ba? Talagang na-experience talagang maayos ang masayang childhood ha. E total, tayo ho'y nag-turn back Thursday ngayon. Ako yun ang sana'y wini-wish ko na naranasan ng mga bata. Naglalaro kami sa labas. Nagahabulan, di ba? Marami pa kasi mga bakura nun at di ba, hindi kagaya ngayon na very limited lang space sa paglalaro talaga physically, ano? At yung makakapagtago-tago ang kapas sa labas. At saka nakakapaghabulan pa. Ngayon, pakabilis na napura yung sakya, ano? Napakalapit na lang ho sa labasan ng mga bahay. 8:04 ang oras sa buong Pilipinas. Maganda umaga kay Christopher on our text lines. Thank you for listening, ha? Sige. Commercial break muna tayo. It's 8:04 in the morning. Time check brought to you by Alangsan. Magbabalik po on the morning roundup. Dito lang sa GV 99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives. So click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: We got a good vibes at GV99.1. We got 3 minutes left before the show ends today. That was Billy Joel with Tell Her About It. If you have a chance to tell her about it, anong sasabihin mo sa kanya?
1: Kamusta ka? Napaka-importante sa panahon yan, nangangamusta tayo.
0: I'm talking about Senator Rizzo Ontiveros. Nung sabihan siya ni Rodanti Marcoleta na yan ang hirap ng walang legal background eh. Sabihin mo kay Senator Risa.
1: Kamusta ka pa rin? Kamustahin ko siya. Kasi after they call for a brief suspension yata, tuloy pa yung diskusyon nila eh. Napanood ko eh na parang nagbibigay si Senator Marcoleta ng pwede sabihin apology ng non-apology. No? I didn't mean to parang ganun yung sinasabi niya. Mm-hmm. I'm just pointing out facts. Parang ganun yung sinasabi ni Senator Marcoleta.
0: Pero napaka-below the belt na sabihin mo na. Kahit, tapos sa sinabi pa niya na disclaimer ha, not to give meaning. Parang gano'n na, huwag niyong bigyan ng kahulugan itong sasabihin ko, pero yan ang mahirap kapag ka walang ano, di ba? Nagbigay ka pa ng disclaimer na hindi naman disclaimer, di ba?
1: But then again,
0: parang sinabi mo, huwag ka ma-offend pero ang pangit mo. Parang gano'n ang dating, di ba? Di ba? Parang no sinasabi mo, huwag ka ma-offend ha, pero iinsultuhin kita. Mm. Parang gano'n ang dating. Na walang hulog. Mm. Sapagkat, hindi requirement ang mismong sa ligang batas natin, it doesn't require for our lawmakers to be agents of the court. Kasi simply correct, put, correct. Tayo mga ordinaryong Pilipino porque hindi tayo nag-aaral ng batas at hindi tayo graduate ng law at hindi tayo mga abogado, ibig sabihin ba we don't have the right to understand that we don't have the capacity to understand laws? Correct. Although pinag-uusapan nila is the rules sa ano eh sa Senate procedure eh. Pero when you're saying kasi na legal background, parang ganun ba kalalalim ang inyong mga rules? Ganun ba kalalalim ang ating mga batas na hindi natin maiintindihan?
1: Correct, correct. Well, on my opinion, no. You cannot leave the laws to the lawyer. Same goes with you cannot leave the public to the politician kasi kung walang mag-check sa kanila, lulokohin tayo niyan eh. Or may chances, malaki ang risk na mangyari yung ganun. So, yes, we are not a lawyer, we are not expert, but we are in the sane of mind to make our own conclusion. At senador yan eh. Mm-hmm. Nevertheless, this type of incident or
0: at hindi sa baguhang senador ah.
1: Correct.
0: Ilang years na yung kumakatha ng batas. Mm. So sa tingin mo sa ilang years mo pagkatha ng batas at pagdating sa usapin kung gaano katagal sa Senado, mas experience sa Senado si Senator Rizzo Ontiveros kumpara naman kay Marcoleta na first termer pa lang.
1: Yes.
0: So, well, di ba?
1: Well, to be fair din naman no. This type of bangayan or mga masasakit na salita, it happens more frequently than it supposed to be. No? Pero hanggat maaari sana maiwasan. Kaya nga meron silang rules dyan na if the statement offends a senator or an institution, dapat is stricken off talaga.
0: Yan. At saka sana, no, iwasan na nila talaga yung mga ad hominem attacks.
1: Yan.
0: Dahil kumbaga sa isang diskusyon, sa paaralan man, sa pang-araw-araw man na buhay, ang pinagdidiskusyonan supposedly ay yung issue. Diba? Kasi kapag ang pagkakaalala ko, ha, yung strategiya na pag may diskusyon at ang iinsultuhin mo yung kapwa-tao mo, ano to, flip-top ba ito?
1: Correct, correct.
0: Na iinsultuhin mo yung rapper imbis na yung issue? Diba? Or mga batang maliliit ba kayo na, ikaw kasi

0: Ob-ob mo, napaka 80-80 mo kasi kaya hindi mo intindihan. Oh. Eh, kung maganda ang iyong tinatayuan at pinaninindigan, mas madali mo itong i-explain on how to win your argument, di ba? Mm. Now, if we're talking about a court hearing and you do something like that, I think mapapagalitan ka ng judge, di ba? Mapapagalitan ka ng judge na and it's gonna be very unprofessional for someone. Imagine mo yun, no? Siyang abogado, tas insultuhin mo yung kapwa abogado mo. Mm-hmm. O hindi mo ba naintindihan? Siguro 80-80 ka. Di ba? Hindi pwede ganun eh. That's not how you win arguments eh. And pag ganun kasi yung ginagawa nating strategiya, eh ang ginagawa natin, pinatatagal natin mga bagay na very trivial. Mm. Di ba?
1: Well, in fairness to Senator Sontiveros, no, pagkatapos nung palitan ng salita, hindi na rin nila pinalaki. Kasi nga, siguro, alam niya na nangyayari talaga ito sa Senado, no, na may masasabi ang mga senador na masakit sa isa't isa. But in fairness to Senator Sontiveros, she has always been careful,
0: yes,
1: sa pagsasalita. Di ba? Mm-hmm. Maganda siya magsulat or magbigay ng mga privileged speech or personal and collective speech. At sa lahat ng narinig kong speech niya, parang napakagaling at iniiwasan niya talaga makapag-offend. Naghahanap siya ng alternative words.
0: At wala pa akong naririnig na, anong tawag dito, na pagtatalumpati niya na sumisigaw siya. Although, sa tingin ko, wala namang problema kung magsigawan kayo dyan kasi, di ba, kung magdedebatihan naman kayo, di ba?
1: Kaya nga siguro...
0: Kaso, nagmumukhang iyakin ng majority ngayon kasi, di ba, ultimo itong nauna si Senator Robin Padilla kay Senator Kiko Pangilinan. Tapos, yung isang araw na naman, eh si Senate President Alan Peter Quetara naman yung umaray. Pakatasan na naman ng boses mo, di ba?
1: That's why I said, in fairness to Senator Sontiveros, di niya na pinalaki. Kasi nga, well, someone can debate na yung mga sinabi or yung pamamaraan ng pagsasalita ni Kiko Pangilinan ay hindi nagustuhan ni Senator Robin. Same goes with Senator Marcoleta, yung pamamaraan ng pananalita niya ay hindi nagustuhan ni Senator Sontiveros. Kaya nga, in fairness kay Senator Sontiveros, after that, parang okay. Yeah, I just want you to know that I'm not happy sa sinabi mo.
0: Oh, pero, you know,
1: hindi niya na binig deal after that.
0: There is a difference between what happened kay Marcoleta and what happened with what happened between Kiko Pangilinan and Robin Padilla and Riza Ontiveros and Marcoleta. Yeah. Kasi ang pinag-uusapan kay Robin Padilla and
1: I still have the
0: kay
1: floor.
0: Kiko Pangilinan, it's not a matter of the substance. Eh. It's a matter of how it was delivered.
1: Delivered, yeah.
0: Diba?
1: The tone, the volume.
0: Pero ang pinag-uusapan kasi kina Ontiveros, it's
1: the words itself, the statement mismo.
0: So hindi natin siya pwedeng kumpara na, hindi, ganun din naman yung parang it's a tie, na ganun din naman ang ginawa. I think it's a different issue. Ano? Pero nonetheless, these things that are happening in the Senate, sana ho they will be put into very minimal lang.
1: Oo,
0: kasi focus tayo sa mga bagay na kailangan talagang pag-usapan. Diba?
1: Tignan mo yung pagsigaw ni Senator Kiko Pangilinan hanggang ngayon, it's still an issue. I think there are talks about...
0: It's not an issue. It's
1: yeah, for me as well. Same goes with Senator Marcoleta. Talked about it, suspend yung session kasi ano na yun, non-parliamentary na yung bangayan nyo. It doesn't have... Wala namang kinalaman yung pinagtatalunan ng batas eh. So,
0: although ngayon, I understand kung bakit pinag-uusapan pa rin siya. Maaring si Senator Riza Ontiveros, hindi siya nagsasalita. Pero yung mga kakampi niya, nagsasalita pa rin. Kasi nga, yung hirit nitong si Marcoleta, bukod sa below the belt, pati yung mga kakampi niya, hiniritan din sa ganon. Mm-hmm. Robin Padilla is not a lawyer. And yung mga iba pa niyang mga kakampi, di ba? Eh, hindi naman lahat sila abogado doon. So siguro, it's a reminder na mag-iingat sa mga ad hominem. At saka, it's also an insult sa atin, taong bayan, na, hello, hindi porket hindi kami, wala kaming legal background.
1: Ano ibig mo sabihin sa amin? Oh?
0: Di ba?
1: Tama.
0: O siya. O, susunod na programa.
1: Brunch Takes!
0: Dahil dyan, this has been KG Boy saying, thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga. Lord, leave me with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Proverbs chapter 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Sa Tagalog, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Keng kapampangan, ing takot king Ginoo, ya ing pamagumpisanan ing kabiasnan, nung aki kilala may ing Diyos sa banal atin kang aintindihan. Mga ka-vibes, kita kitsay tomorrow.

0: maambon, mas madali pala pumasok ng umaambon o umuulan kesa yung pumasok ka ng sobrang tirik yung araw at sobrang init. Tsamba pa pag yung eskwelahan nyo eh, walang aircon. Kasi yung lalabas na hangin sa electric fan, mainit din. Shoutouts to Azel Villacruel. Happy, happy listening. Hi, good morning. I heard from the radio that you are... Oh, you want to apply? Send us your resume at yourdriveradio@gmail.com. yourdriveradio@gmail.com. Send your resume and your intent letter. So mag-apply dyan. No? Shoutouts to my dear friend, my close friend, Rems Maghuyop. Pare, Mern, kamusta? Importante na nga ngamusta ngayon. No? Importante na nga ngamusta ngayon. Pa-shoutout sa mga tropa ko ngayon. Si Robin Kilala at Carl Manalo. Sideline muna kami, lalagay ng tarpaulin sa Balibago. Happy, happy listening. At saka mag-iingat, ha? Oh, isang private subdivision dito sa may barangay Balibago ang pinuntahan ng NBI and CIDG to serve the warrant of arrest from the International Criminal Court to Senator Bato de la Rosa. According to the reports, well, they visited one of Senator Robin Padilla's family member. Extended family member. Chuhin niya yata. Pero, toinks. Oh, yalay eh. Pero ano yan, halinhinan sinerve yung warrant pati sa mga property niya or known locations sa Paranaque, sinerve din yan. MC Kale, baka kapag kinamusta ka, kasunod o utang yan. No? Nakakaasar yung ganong klaseng chat, no, ka-vibes? Yung magte-text muna pero hindi naman sasabihin ko anong pake. Eh, dapat may pake na kaagad. Kasi pag nag-chat yan, pare, kamusta? Huwag mo munang sisin agad, oo. Huwag mo munang sisin agad kasi baka may kasunod dyan, eh. Okay lang naman, pare, pero pwede bang umutang ng 1.5? Ganun yan. Kaya dapat pag nangamusta, dapat kompleto na lahat, no? Yung sasabihin mo na yung mga bagay na gusto mong sabihin, dun pa lang sa unang chat. Kasi kung ikakamustahin mo lang si DJ Benjamin without context, well, I appreciate it. Pero baka masinzone ka. Good Vibes, Tugtugan sa inyo, number one Good Vibes station. Again, ka-vibes, we are on a Throwback Thursday. If you have any music requests, preferably a throwback music, send them over to my numbers, which are 0967-069-5768. Again, that was 0967-069-5768. Or, pwede ka na mag-text sa 0908-516-4466. Meron tayong mga ilang mensahe din sa ating text lines. Basa-basa rin tayo. Good morning, DJ Benjamin. Ayun na! Mayroon na daw ayuda sa mga TNVS. Nakatanggap na daw. Oh. Kaso, one day ubus. Shoutout kay Kuya Will, isang TNVS driver na napakasipag gumayod. Alam mo, nakakwentuhan ko yung mga driver dyan sa Balibago, no? Sabi nila, alam mo DJ, wala naman talagang tama yung ayuda eh. Kasi isang araw lang eh. Kung bibigyan kami ng subsidy sa gasolina o bababaan yung gasolina, mas malaking tulong daw yun. Di baling wala ng ayuda na. Isang bagsak lang kasi daw eh. Eh, medyo bumaba naman na yung presyo ng diesel, no? Pero mataas pa rin. Marami. 6202, good morning DJ. Kamustahin na din kita para sure lang ako na okay ka. Requesting ng Saving All My Love for You ni Gigi Delana. Well, I don't think I can play that, but I have here the original version from Whitney Houston. Kung trippings mo yan, papatugtog natin agad. Grabe, balat sibuyas po ng mga senador. Grabe naman, walk out lang sa Senate. Pwede pala yun. Oh, pwede yun ka vibes ginagawa yun para to destroy the quorum. Not destroy, to... Well, ano ba bang alternate words para sa destroy? Para ano, walang quorum na lang yan. Kailangan kasi merong numbers or certain numbers of senators para makapag-vote. Nangyayari talaga yung ka-vibes pag... well, paano ba sabihin yung analogy? Pag ang majority kasi, almost nasa kanila ang kapangyarihan to change rules, to amend rules, or to add sections and paragraphs on the rules. And pag may disagreement yan, siyempre, they will divide the House or the Senate and magbobotohan sila ng yes and no. Ang sinasabi naman ng mga minority, bakit kailangan natin magbotohan? Eh, meron tayong existing rules dito. So, bakit sundin muna natin yung existing rules at saka yung process bago tayo magbotohan? Now, the minority is saying that they will bring it up to the Supreme Court if pipilitin daw na ipasok itong rule where ito yung rule na gustong i-amend ni Senator Marco Rielta, no? Gusto niya magdagdag ng isang paragraph dun sa rule na papayagan ang pag-attend ng senador using information technology o yung kumbaga internet or online attendance. Ayan. Yun ang gusto niya idagdag sa class. Pero alam mo ba ka vibes? Not just in the Philippines, but all over the world, even in US and progressive countries, progressive democratic countries where they have the Senate or other courts, eh, hindi ka talaga pwedeng mag-attend sa court ng na naka-televise or yung naka-video call lang. Now, does this happen in the past? Well, yes! When Senator Lyle de Lima was arrested, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na bumoto. Not even to attend the session of the Senate. No? Kahit siya pa rin ay senador, hindi siya pinayagan. After that, yes, Senator Trillanes had the same circumstances when he was arrested. No? Hindi rin siya pinayagan na mag-attend ng Senado at makaboto. Same goes with Senator Enrile when he was arrested. So, bagong rule to na gusto na lang ipasa or gusto na lang i-amend sa Senate rules. Ang tanong natin ngayon ka-vibes, sa ikaw, sa inyong palagay, ano... dapat bang payagan ang senador na maka-attend ng Senate hearing or ng kahit anong court hearing using video call? Yan ang ating services for today! Sa ating second hour ng Brunch Takes. Services, ka-vibes, ikaw ba ay pabor na pinapaboran mo ba ang pag-attend ng isang senador sa hearing gamit ng video call? Yes and no. And please tell us why. Walang tama at maling sagot. Meron lang mga opinion. Huwag masyadong mainit ang ulo. Good vibes, Tugtugan. On a throwback Thursday, tuloy-tuloy ang good vibes throwback music sa inyong number one good vibes station. 4 minutes past or 5 minutes past the hour of 10. That time check is brought to you by Rexidol Forte.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Protect yourself from sunburn, ka-vibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: You are currently listening to GV 99.1.
8: Your good vibes.
9: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit buntok, kampong katawan. Nanu yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my diskarte. Para king binat ang pong tukitukin sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
8: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: GB Money.

Good morning, DJ Benjamin. Express. Requesting siya ng Never Gonna Give You Up ni Rick Astley. Ayan ang request ni Gretch all the way from Porac. Sige, kasan natin yung music request mo ha. Sabi naman ni 2792, good morning DJ Benjamin. Magpifiesta kami sa amin sa Kapaya Dos. Iimbitahan sana kita pagluluto kita ng rellenong dabulag. Uy, paano mo yun? Paano yun? Kalderetang ahas na sileso. Meron din po kaming handang lechong buwaya na kurap. Talaga naman. Kung makakapunta ka lang ha, salamat. Ako nga pala si Kuya Dudes pa-request ng kanta When You Look Like When You're Looking Like That.

ng Westlife. All right, got you. Got you, Kuya Dudes. Ako pag pumunta talaga ako dyan sa Kapaya, ha? At walang Relleno Damulag, talagang sinasabi ko sa'yo,

Good morning, DJ Benjamin. Pag-greet po ng happy birthday si tita ko today. O, anong pangalan ni tita? Pa-request daw po siya ng Dancing Queen ng ABBA. Maraming salamat, Crizelle of Mabalacan City, Pampanga. Sa tita ni Crizelle! Happy birthday sa'yo, ha? Dancing Queen, sige. Dance din siya dyan.

0: Good Vibes Tugtugan sa inyo, number one Good Vibes Station ka vibes. Tuloy-tuloy lang ang ating throwback tugtugan. Marami pa tayo nakakasa sa ating playlist na nasa halfway mark na tayo ng ating programa. Meron tayong developing news sa gumuhong istruktura dyan sa may Balibago, Angeles City, Pampanga. Mamaya abangan nyo po yung ating update on the happenings on this developing news. Alas 10, medya ng umaga ang oras po natin sa buong Pilipinas, 10:30 in the morning. That time check is brought to you by RightMed.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed, dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Bye, mga mare!
5: Unahan ka na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. Alam!

0: We are GV.
1: This is your number one good vibe station.
0: GV 99.1. Una sabalita. Una sa serbisyong publiko. Hatid ay impormasyon para sa tao. Ito ang GV 99.1 News Updates.
2: GV News Updates. Retrieval operation patuloy sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Update po tayo sa ginagawang retrieval operations dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Isa pang bangkay ang na-recover ng mga rescuer mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito ay matapos ang matagal na retrieval operation. Sa ngayon, umabot na sa 5 ang bilang ng mga nasawi habang 15 pa ang nawawala at patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad. Nasa bilang ng 26 rescued naman ang naisalba. Ako po si Mike Benjamin, nagbabalita para sa GV News Update. GV Informed, GV Updated, GV Ready.
1: News updates mula sa himpilan ng radyo. Na walang sawang nagseserbisyo. GV Informed, GV Updated, GV Ready. GV 99.1.
3: Your good vibes. GV 99.1.

0: Alas 11:11 oras na sa buong Pilipinas, 11:11. Today is the 28th day of May 2026. 28 buwan ng Mayo taong 2026. Para sa ating services question for today. 2, 3, 4. Mainit na services na naman ang ating katanungan for today. Dapat bang payagan ang senador na dumalo sa sesyon via video call? Yan po ang ating services for today. Saan ka bang payagan ang senador na umaten sa sesyon sa pamamagitan ng video call or video conference? Dapat bang pwedeng magsesyon ang senador online via video call? Sa mga ka-vibes natin, nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Maraming salamat po sa ating SMS line, sa ating Facebook page. Parang Norberto, DJ Benjamin, absent po ang gwapong Pokemon kahapon, tsaka si Spice Girl. Ang rumampa po kahapon, si Pretty Woman, DJ Amir. Oye, holiday kahapon eh. Pagkakataon ng samantalahin ng holiday. Shoutouts to all of our PM senders over Facebook. Happy listening. Shoutouts to Onyang Pascual, nakikinig yan, happy listening. Bien Carlos, yes or no, gawin nila trabaho nila, puro sila gulo, ginugulo nila sarili nila. Galit na naman si Bien. Ano kayang kinakatakutan ng mga kabila? Oh, makarinta na. Deng, kakilala ko ila pabisa muli Pilipinas. Oh, ayaw pa daw umuwi ng Pilipinas. American Express, Howie T. Hi kay Vince Casper. Sabi ko makinig sa GV. Salamat sa pa-lunch mamaya. Uy, sana all. Yung mga libreng lunch niya ka talaga mapapasana all. Thanks DJ Benjamin. Nasa top 3 corrupt Pinas. Konting kembot na lang top 1 tana. Siyempre, dapat achiever tayo. Achiever sa pangit na baraan. Padalang-dalang ng Pilipinas na mag-top sa world ranking, ha? Shoutout to Gail Santos sending us a message also via Facebook. Time out muna ako sa news sa Pilipinas, DJ Benjamin. Makalukami! Isipan na kay anak ko. Dadagulya at neng karakalburi. Lalo na, magastos niya. No? Kasakit! Neng single parent ne, oh. Saet! Metong yamoy ng anak mo, magastos din. Ganun talaga. Part of being a parent, no? Yung gastos. Catherine Santos saying hi to you as well. Happy Throwback Thursday sa DJ Ben Simon. Once More by The Carpenters. Yan ang request ni Catherine Santos. And happy listening. Parang nyanyi, happy listening. Good morning DJ Ben Simon, listening from Malabanas, Kenai. Ano daw? Can I request a song till they take my heart away? American Express, Howie T. American Express. American Express, Howie T. American. Got you, nyanyi. Dikit natin yan. Hindi ako pabor DJ. For who would benefit the change in the Senate rule on online voting? Would it benefit everyone? The answer is no. It will only serve the senators that's evading his or her warrant and their allies in the majority. O nga, parang sinabi ni Sir Senator Erwin Tulfo. No? Pero iniisip ko rin ka vibes, pag hindi papayagan na, just for the sake of argument, let me be the devil's advocate here for a minute. Kung sakaling hindi papayagan, eh, meron tayong mga senador na may hinaharap na kasong plunder and parang magpipito na yata sila eh. Diba? So, 24 minus Senator Bato de la Rosa, 23 na lang, babawasan mo pa ng 7. 1, 2, 3, 4! Eh, ano kaya kung makulong pa yung ibang senador? Mawawalan talaga ng, ang tawag dito, quorum, no? So, iniisip ko rin yun eh. Iniisip ko rin yun na isang possibility. And actually, Sir Senator Erwin Tulfo said that, why are we railroading this? I think that's the term that he used. Parang, bakit ba natin minabadali? Dahil ba? Because of the news report over the media that the next few days or next week, there will be some senators who will be arrested at binabago natin ang rules para makaten sila. But then again, in the previous scenarios, like when Senator Laila De Lima was arrested, hindi siya pinayagang makaboto, hindi siya pinayagang makaten ng session via online. Same goes with the Senator Trillanes and dating Senate President Juan Ponce Enrile na hindi rin binigyan ng voting rights and means to attend the sessions via online when he was arrested. No? And this is not new, no? Ang bago lang this time is medyo marami ang senador na nahaharap sa iba't ibang kaso. Depende sa agenda, DJ, kung simpleng session lang pwede online, pero kung crucial hearing, katulad ng impeachment, dapat present mismo. Ganun naman po ang korte. Good morning, DJ Benjamin. Practical na ngayon ang video call. Kaya, kung kaya naman ang technology, bakit hindi? Dapat nag-a-adapt po tayo. Sabi naman ni Jel Conanan, napansin ko biglang kaliwat kanan ng mga kaso senator, sila trending na nanahimik mga kongreso. Alam mo kung bakit, Jel? Kasi marami naghahanap ng accountability dun sa mga flood control project. Now, tama ka rin eh, no? Bakit sa mga kongresista kung saan namayagpag itong hatian ng flood control budget, no? Bakit wala masyado? Parang Zaldico is abroad right now. And according to the ombudsman, they're still filing case or case build-up against previous House Speaker Martin Romualdez. Pero medyo mabagal, no? Pero itong mga senador, meron ka agad sampa na may mga nakasampa ka agad ng mga kaso. Eh, kasi hindi mo matuloy mapigilan mag-isip dahil ba ito sa papalapit na impeachment. I don't want to stir up some issues here, but para kasing kulang, no, pagdating sa Senado, ang bilis, pero pagdating sa mga kongresista, parang medyo mabagal. Para po sa akin, hindi papayagan paano iba work sa gobyerno. Iba work sa gobyerno, swelo da. Hindi lang sa gobyerno, no, pati talaga sa hearing, no. Dapat talaga present ka. Ayun ang isang rule sa mga batas. But there's a existing rule sa Senado na in case of national emergency, ipinapayagan yung video conference para nung ginawa nila nung panahon ng pandemya, no? Kasi hindi naman pwede huminto ang gobyerno dahil sa pandemya, no? Hindi naman pwedeng i-postpone din nila yung sa kanila. Ka-vibes, dapat bang payagan ng senador o ang isang senador na maka-attend ng hearing via video call? Yan po ang ating services question for today. Bakit oo, bakit hindi? Please send us your answers, ka-vibes. Now, if you're enjoying the topic, well, we have 40 minutes more remaining on our program. Kapit-bisig lang, ka-vibes, pag-uusapan pa natin to. Meron ba tayong mga ilang mensaheng nakakasa sa ating SMS line at sa ating Facebook page? Now, DJ Benjamin will be back after the short break. Agad-agad, as promised. Dito po yan sa inyo, number one Good Vibes Station, GV99.1. Your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Summer heat check, ka vibes. Stay fresh.
4: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din, ka vibes.
3: Stay fresh and stay cold this summer. A Good Vibes reminder from GV99.1.
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat Matic, Ibiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is a generic name of Ibiogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibiogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Ibiogesic.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
13: Minum kang United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
16: I have headache. I have body pain.
17: Pag two, pwedeng flu.
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kuwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Brunch Days with DJ Benjamin. It's 11:28 in the morning of vibes. O ito ha, maiba tayo ha. Mga ka-vibes, di ba practical naman tayo mga Pilipino? Lalo na ngayon na ramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, ng pamasahin, ng gamot. Ayun, pero minsan, kahit gusto mong makatipid, meron tayong kaba. May kaba pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi, mas kampante ka pa rin sa subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo. Iyaya ko, patsibab, patsisa sa ligong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin ng Right Med. Ulingin ni talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ng doktor ko. Kwalidad naman kasi ka-vibes, kampante na ning makamalatatak, pero agyu, agyang aldo, aldoming inuman. Anya nung panuluing pisa sabyan, e kumagadwang isip. Munta ko, kimpagkatiwalan ko. Basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Your gut vibes. GV 99.1.
0: Alas 11 medyo ng umaga. Let's read the last batch of the message before we go on a music break once more. Shoutouts to paring Norberto, sabi niya. Para sa akin, okay lang po para din maiwasan ng mapatayan ng mikropono. Oh, si... naging emotional si acting floor leader Lauren Legarda. Sabi niya, hindi kita't pinapatahimik, sabi niya kay... Senator Kiko Pakinlinan, sabi dahil naranasan daw ni Senator Lauren Legarda yung ganong klase. Kaya ngayon daw, hindi niya raw paparamdam kay Senator Kiko. Ang ganda ng ano, may love story pa, no? Sinabihan ni Senator Lito Lapid. Very sweet kay Senator Pia Cayetano. Kaya niya raw pinapadala ng Mahablanca. Kasi gusto niyang malaman na mahalo. Ang sweet talaga ni Senator Lapid, ano? Kaya naman daw niya sabi tuloy ni Senator Alan Peter Cayetano, ba't sa akin sisig? Oh, alam mo namang nagbe-maintenance ako sa cholesterol ko. May mga ganyang klaseng eksena sa Senado. Senate Flix, cancel nyo na yung subscription nyo, kawaii. So, mas mahal yung binabayaran natin subscription dito sa Senado. Si Sir Levisti po kasi madalas po mapatayan ng mikropono. Ay, like mother, like son pala. Good morning, DJ Benjamin! Ang masasabi ko lang, payag ako basta video call din ang sahod nila. Ganun ba? Shoutouts to Kuya Will. At sa lahat po ng TNVS driver na nakikinig ngayon. And every time na sasakay ako sa taxi, kahit anong kulay niyan, blue, green, o ano man, pag naka GV 99.1 talaga. Dagdag tip kay DJ Benjamin. Alas 11 medyo ng umaga, meron pa tayong mga mensahe sa ating Facebook page. Sabi ni Lake, para sa akin pwede payagan, pero sa panahon ng administrasyon ngayon, push nila hindi payagan dahil sa impeachment. No? Ganon lang talaga sa panahon ngayon, pamumuno ni President Marcos nga. Gawa at gawa sila ng paraan, DJ Benjamin. Pwede naman po siguro, DJ, basta emergency cases lang tulad ng health concern or official travel na related pa rin sa government. Pero kasi ka-vibes, no, ang nagiging konteksto nitong rule na gustong idagdag ni Senator Marcoleta. Maaari, though, hindi niya sinabing diretso, no, pero I mean, we are not lawyers. Sabi niya kasi mahirap daw pag walang background sa batas, eh. Well, we are not lawyers. I'm not a political expert, but I am in the right mind to make my conclusion. I think that, this is based on my opinions, that Senator Marcoleta is pushing to have these new rules added because of Senator Bato de la Rosa. And according to Senator Erwin Tulfo, bakit

0: madali dahil ba mayroong mga bali-balita na mayroong mga senador na maaaresto? Now, as I was saying a while ago, playing the devil's advocate, let me just ask this question for conversation purposes lang. E paano nga naman pag may pitong senador na aresto, tapos meron pang dalawa na nahaharap sa International Criminal Court trial. Yung isa meron ng arrest warrant, di ba? Yung isa, bulong-bulungan, darating din kasi nasa listahan din siya ng ICC. Now the question is, what if merong enough na senador na maaresto para hindi na magkaroon ng quorum? Would that fall under the rules that they can now conduct session using video calls? Yun lang ang nasa isip ko, ka-vibes, ha? Kasi paano pag dumami pa yung senador na hindi makaka-attend, diba? Survey says question for today, ka-vibes. Dapat bang payagan ng senador na dumalo sa session via video call? Sa ngayon ka ba, ano payagan ng senador na umaten sa session sa pamamagitan ng video call? Dapat bang pwedeng mag-session ng senador online? At payag ka bang umaten ng isang senador sa ganong klaseng hearing? Para sa inyong mga opinions, question, teorya, o ano man na gusto niyo ipadala sa akin, pwede niyo pong ipadala yan sa mga numero ko. On the last 30 minutes on our program, pwede mo kayong text 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style, matching my style. DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style. I have a few more music requests. Up next, we have MYMP, Till They Take My Heart Away. This song is a music request. Play po natin siya, tapos balik tayo agad. Only here on your number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes.
1: Thank you so much.

Wouldn't it be nice makita si Crush today? At kung sakaling di mo man siya makita, throwback Thursday ah. So kung usapang crush, hindi incorrect. Dapat high school or grade school. At kung di mo man siya makita, huwag ka mag-alala. We are making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GB 99.1. Good vibes, spice, and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice? And kung ikaw ay relate dito, kasi baka ikaw tinatanong mo rin sa sarili mo, why do our grade school and high school crushes look haggard now? Diba? At ano namang feeling mo sa sarili mo? Diba? Looking young, looking pretty. Diba? Kung Hagardo Versosa ka, kamusta ka naman? Ay, hindi, kung Hagardo Versosa siya, kamusta ka naman? Baka feeling mo fresh na fresh ka pa. Siyempre, tumatanda na tayo ka, vibes. Dapat din niyang ano, dapat din niyang i-accept. Pero ako'y feeling young pa rin. Lalo na nandito na naman tayo sa ating number one good vibe station na GV99.1 na sabi nila effective daw. Talaga nakakapabata talaga. Kahit it's a throwback Thursday, no? Pero ikaw, pwede mo naman i-share kung ikaw ay nag-glow up. Hindi mo naman sinasabi na ikaw ay nag-glow up, pero karamihan sa mga grade school, high school crushes natin, mukhang nanay na, syempre. Mukhang tatay na. At ba naman natin ikakaila na nanay tayo or tatay tayo, ha? Meron bang ganon na itinatago pa rin na sila'y nanay at tatay? Syempre, makakala mo si Justin Timberlake nga, fresh na fresh pa rin. Diba? Batang bata pa, hindi, mukhang tatay na rin. Yung mga Backstreet Boys, hindi na fresh yung mga issue. Pero ikaw ba, kamusta yung crush mo? Fresh na fresh pa rin ba ang datingan? Let us know ka vibes at ikaw by feeling fresh din. 0967-069-5768-0908-516-4466. At sayang hindi tayo nakaabot sa ating spice. Panamali yung tingin natin sa relo. Ready pa mo tayo sa ating spice. Itatanong ko pa mo kay DJ Benjamin at konektado ito sa kanyang brunch takes at supposedly sa spice takes. Anong mas nag-resonate sa'yo, DJ Benjamin? Yung paninindigan nung nag-walk out or nung winokoutan?

0: pa rin tayo makaget over sa 3 ka-vibes. It's just another rainy sun. Kahit wala tayo sa Maynila, medyo naranasan natin yun eh, yung along the MacArthur Highway. Diba? Kaya pinanturahan yan. Ang dami din nagproteste. And I don't get the logic nung ima-makeup siya by planting. Halimbawa, for cutting one tree, you're gonna plant 1,000 seedlings. Kasi it's gonna take decades, diba? Or years, so many years bago lalaki uli yun. So environmentalists are protesting itong widespread tree cutting nga sa Maynila. Kaya i-rehash natin yung sa puno ka-vibes dahil yung mga kabataan ngayon baka hindi na makarelate dahil wala naman na silang aakyatan na puno. So i-rehash natin ang inakyatan mo ng puno nung bata pa tayo para ma-realize natin na wala nang aakyatan na puno yung mga kabataan. At nasabi ko na ba sa inyo na ang sa akin ay bayabas? And for a twist naman, Thursday Thoughts ay kung sakaling may tutubo sa puno. Diba? Minsan yung mga nanay natin sasabihin sa atin, yung pera hindi yan tumutubo sa puno. Kaya mag-ipon ka, huwag ka masyado magastos, hindi tumutubo sa puno yung pera. Kung sakaling may tutubo sa puno, bukod sa pera. Yan, ano yun? Saya siguro kung pizza ang tutubo sa mga puno. Complete meal na yan eh. And we deserve better, so order na ng better pizza from any branch of Delish Cheese Dough as low as 229 pesos yan. And they're open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Everything will happen. At hindi natin imahinasyon yung parang grabing kainit, grabe kalagkit, pero parang uulan na. Dahil litong-lito na ang panahon. Pati panahon, litong-lito na, extreme climate paradox, ika nga, is hitting the Philippines. Yung government agencies, they're bracing for floods. Both for floods and potential drought, yung tagtuyot. Pero ito yung forecast sa pag-asa kaninang 8 a.m. eh, diba? The tropical storm Jangmi is being monitored outside the Philippine Area of Responsibility. So maging ready daw tayo sa mga pag-ulan dulot ng habagat. Nagbabadya ang maulang panahon mula ngayong weekend hanggang sa unang linggo ng Hunyo dahil sa inaasahang pag-iral ng southwest monsoon or habagat na hahatakin at palalakasin ng bagyong Jangmi na tatawaging Domeng PH pagpasok sa PAR.
1: Babae ka ba?
0: Base ito sa ano raw, sa pinapakita ng mga weather models ngayon. So inaasahang magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, particular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. So ayan, di natin imahina siya na parang litong-lito na ba't ang init, pero parang uulan din. Tingin mo lang ako'y otak. Government natin nagpe-prepare both for floods and potential drought. Kaya para na tayo'y natutuyuan na rin ng lalamunan. At gusto mong tumubo sa puno ang refreshing drinks, dagdagan mo na ng yummy food. Sa Bigger Better Kapit, the sports bar ng Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, KTV rooms, and they're open 24/7 with free entrance. This is DJ Nice, by the way. In case you missed it earlier, tayo magpapa-time check ngayon.
2: It's 1:20 p.m. This time check is brought to you by RightMed.
3: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: At kaya plinay ko naman ang paboritong kanta ng inyong holiday DJ. Paboritong holiday DJ na si DJ Amir, nang sa ganun ay hindi natin makalimutang pasalamatan siya at tayo'y pinag-cover niya or pinag-sit-in niya kahapon. So, salamat DJ Amir! So, vibes, kung may time lang kayo, ay check niyo yung mga live podcast namin ni na DJ Amir sa page. Kasi, mga happenings ito this weekend. Yan, mapapanood niyo lahat ng mga detalye sa ating page. It's GV99.1. We are also on TikTok, X, Instagram, and YouTube. Just search GV99.1. At hindi lang tayo sa radyo mapapakinggan. You can also tune in Signal TV Channel 306 nationwide and worldwide on your radio streaming app or website like Mixlr or Radio Garden. Search nyo lang yung GV99.1. MIXLR yun ah. Kung gusto nyo lang i-download sa inyong phone para kahit nasan ka, basta may data ka, may wifi ka, ay makakapag-tune in ka sa GV99.1. So far, yan yung ating mga nice to ask ha. Kamusta yung crush mo? Kasi why is my high school crush or grade school crush looking haggard? Eh, kamusta ka naman? Diba? Anong tingin mo sa sarili mo? Hindi ako kasi, personally, okay lang. Accepted ko na, no? Let's say I look haggard. Let's say I look holosyang. Pero, kung ako lang ang tatanungin, feeling ko I look better now. Kasi nga, noon ang tawag sa akin, Ana Luga nga, diba? Tapos, nakatingin ako sa salamin. Sabi nung kapatid ko, umiiyak daw ako dahil feeling ko ako si Nora Honor. So, feeling ko, baka naman I look kinda better now. A bit, a little lang naman. Pero ano maganda? Maganda si Nora Honor. Maganda si Nora Honor. Pero, ikaw ka vibes, kamusta yung crush mo ngayon? Blooming ba? Ako no last ko nakita, mukhang Hagardo. So ako na lang si Versosa. Hindi, no last ko nakita. Kasi talagang ano, hindi mo na matatanggal yun eh. Na, siyempre, tayo eh, may edad na rin. Yan. Hindi natin mayaalis yun kahit anong edad mo dyan. Diba? Yung iba nga dahil sumasobra na, nagmumukha ng pusa, gano'n. Pero ito yung mga hindi, literal na hindi mukhang pusa, ha? Na talagang very fit and beautiful pa. Last the nice to ask natin. Hopefully, well, it's the last. Gusto nyo makitang reunion? Nag-play ako ng Doncha last Tuesday. Pero nag-reunion. It's the reunion we did not know we needed sa AMAs. And we're gonna do some highlights later on. Here's the Pussycat Dolls with Buttons on GV 99.1.

0: You're tuned into your number one good vibe station, GB 99.1. So ang isang nice to ask natin, ka-vibes, balik tayo sa mga reunions. The reunion you don't know or you did not know you needed. Well, alam naman natin yung Backstreet Boys, nag-reunite na. Pero ang gusto ko talaga mangyari na pasabog, if ever, gusto rin nila mangyari, ay yung sila ang mag-headline sa next Super Bowl. Kung sakali, no, na it will happen talaga, they're planning to do some sort of a pop explosion na invite nila sina Britney Spears, sina 98 Degrees, NSYNC, sana pati Westlife, like everything 90s, pop explosion, diba? That would be so epic, lalo na para sa mga batang 90s. That'll happen. Kaya ako tinatanong ito, nagpatugtog tayong Don't Cha by the Pussycat Dolls. Hindi ko alam na mainit sa balita yung Pussycat Dolls sa AMAs. Dahil na nag-reunion sila doon, no? Parang nostalgia talaga. Na sila ay nag-perform doon ng Buttons, Don't Cha, at yung New Kids on the Block nag-perform din. Si Billy Idol ang nanalo ng Lifetime Achievement Award. Ito'y recent na nangyari lamang, no? At syempre, proud na proud din tayo kay Apple the App. Yun yung last na shinare ko sa inyo nung Tuesday. And the Black Eyed Peas, talagang hinighlight niya yung pagka-Pilipino niya. Ito pa yung Pinoy Pride. Cat's Eye represented ang Philippines sa Cat's Eye through the leader herself. Sila yung nanalo ng New Artist of the Year. So, represented tayo dyan kay Sophia. At syempre, nag-dominate ang ating BTS. Gusto nyo sagutin uli, sign na tumatanda ka na, tinatamad ka ng makipagsapalaran sa tickets. Alam mo yung parang may friend ka na, tagal mo nang di nakita, tapos biglang nag-message siya na, tara, nod tayo ng BTS. O sige, ikaw nang bahala sa ticket, babayaran na lang kita. Sabi ko talagang ganun. Yung pala, yun din yung pakay niya. Kaya siya nag-message sa akin, ako yung raw yung bibili ng tickets, babayaran na lang niya ako. Hindi, ano, malaking effect din yung antagal din kasi nilang nawala. So yung expected na crowd dun sa kanilang comeback ng opening sa South Korea, it wasn't as big. Pero, don't get me wrong, no? Tayo ay ano pa rin, army pa rin. Pero, hindi na yung masyadong mga nakababatang army na full of energy na willing pang makipagsapalaran sa tickets. Eh kayo ka-vibes, sinong reunion ang hinahanap-hanap nyo ngayon? And also, may isa pa yung puno pa rin tayo, ha? Baka makalimutan natin yung puno, hayaan lang natin na putulin at putulin nila. Mga puno na namimiss ninyong inaakyat nung bata pa kayo. And also, yung crush ninyo, kamusta? Blooming pa ba? Kaya pa naman eh, napakaraming products, diba? Tsaka mga procedures na pwedeng i-avail today. So, kamusta ninyong crush? Blooming pa ba o Hagardo Versosa na? Masasabi naman ni Catherine, happy throwback Thursday sa'yo, DJ Nice. Sa mga naging crush ko noon, elementary, ako nag-iba na ang itsura nila. Yung isa pa ay girl na, biglang naging girl na. Yung dati daw, boy pa, naging girl na at may afam pa. Ayun. So yung sa high school naman na crush ko, ayun, puti na ang buhok niya. Alam mo, napakalaking epekto ng dye, no? I mean, sa perception. For me, ah, pag nagda-dye ng hair, perception ko talaga sa isang tao, younger. O, tingnan niyo si Chavit Singson na nagulat ako kay Manong Chavit Singson, di ba? Hindi ko expect 84 years old. Pero some don't use dye kasi due to allergies, di ba? Maraming chemicals yan, eh. Meron din namang herbal. Si Don Zulueta talagang aging gracefully, not using, hindi siya nag-i-use ng hair dye, no? Pero glowing pa rin. Yung sa high school naman, na crush ko, yun, puti na raw ang buhok, at Haggard Versosa na rin. Ako naman, feeling pabata pa rin. Si araw-araw siyang nakikinig sa GV99.1. Yan ang natural na pampabata. Sa mga nag-walkout sa senators, ay hindi, hindi ko yan ano, hindi ako mag-expound dyan. Na-miss ko kasi yung spice sticks. Diba? Kasi puro spice na from the morning roundup to the brunch steaks. So, baka sabihin nyo naman, bakit hindi, isn't it spice? Kaya, tinatry ko na lang siyang i-confine doon sa spice sticks natin with DJ Benjamin. Pero thank you sa mga insights nyo rin regarding that. At marami rin ang gusto nang mag-emote-emote. Maaga-aga tayong mag-emote-emote. Halos yung mga kanta natin, chill lang. Mga love songs. Till I Met You by Kula Desma, ang kanyang song request. No? Thank you, ingat, and God bless. Para naman kay Bian Carlos, yung pwede niyong sagutin din ha, yung reunion na hinahanap-hanap nyo. Bukod sa Pussycat Dolls, Backstreet Boys, yan. Yung crush ko and ex, fresh pa rin ba? Hindi na. Nag-asawa na, ganun pa rin, BFF ko pa rin, kuya niya. Sa liga ng basketball. At ako'y fresh na fresh pa rin. Ganyan naman lagi eh. Feeling natin sa sarili natin, fresh na fresh pa rin tayo. Bata pang itsura natin. Laging ganon. Pero pag tinanong mo, bawa, uy, mukha ba akong, mukhang ilang edad na ako, tas sabihin sa'yo, Bien, 40. Madi-disappoint ka, diba? Kasi yun naman pala talaga yung tingin sa atin. Kala lang natin mukha tayong bata. Anyway, tayo manunumbalik makalipas ang ilang mga paalala. Patuloy lamang ang pagtutok sa ating number one good vibe station, GV99.1. 2 PM.
1: This time check is brought to you by RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: I have headache. I have body pain. Pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
8: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
9: Angie Moore, don't forget the floaters, ha?
10: Yung sunblock na dala mo ba?
9: Yeah, it's hot kaya there.
10: O, tara na.
11: Let's go, go, go!
9: Wait! Teka lang! Huwag niyo kaming kalibutan isama, ha?
12: Ngayong summer, make sure to bring good vibes with you. Let's sound trip by the beach or chillax with fun music by the pool. Basta kung gusto mo ng good vibes vacation, kasama mo kami.
13: Tara na, mga ka-vibes! Enjoy your summer with us!
14: Because here at GV, we'll make you feel good anytime, anywhere.
15: This is GV99.1!
16: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
17: Wanna hang out? Andito na ako, ang magpapainit talano sa mga tanghali nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your Klingy and Kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one good vibe station, GV99.1.
16: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
15: Happy 42 together years!
16: The
10: this wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
11: GV99.1.
10: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.

0: You're listening to the number one good vibe station from the heart of Central Luzon. From the heart of Central Luzon. This is GV99.1, your good vibes. Una sa balita. Una sa serbisyong publiko. Hatid ay impormasyon para sa tao. Ito ang GV99.1 News Updates.
1: At Yasmin Vargas maghahain ng legal remedies matapos maibasura ang reklamo laban kay na Rob C. at Juvel Bacosa. Maghahain ng legal remedies sina Quezon City Councilor Alfred Vargas at asawang si Yasmin Vargas matapos maibasura ng Office of the City Prosecutor of Manila ang kanilang reklamong isinampa laban kay na aktor Rob C. at Juvel Bacosa kaugnay ng umano'y pambubuli sa kanilang anak. Sa inalabas na pahayag ni Alfred Vargas sa isang social media nitong Webes, sinabi nitong iginagalang nila ang batas at due process kahit hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya ng desisyon ng korte. Gayunman, tiniyak umano ng mag-asawa na gagamit sila ng lahat ng legal na hakbang upang maipagpatuloy ang paghahanap ng hustisya para sa kanilang anak. Matatandaang noong April 13, naghain ng reklamo sina Alfred at Yasmin Vargas laban kay na Rob C. at Juvel Bacosa dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kaugnay nito, sa isang pahayag, itinanggi naman ni Rob C. ang alegasyon ng pambubuli laban sa kanyang anak. Batay sa resolusyon ng mga prosecutor na may petsang Mayo a 12, wala umanong sapat na prima facie evidence upang sampahan ng kaso sina C. at Bacosa. Naghahanda ngayong magsagawa ng legal remedies sina Quezon City Councilor Alfred Vargas at asawang si Yasmin Vargas matapos maibasura ang reklamong kanilang isinampa laban kay na aktor Rob C. at Juvel Bacosa kaugnay ng umano'y pambubuli sa kanilang anak.
0: News updates mula sa himpilan ng radyo. Na walang sawang nagseserbisyo. GV Inform. GV Updated. GV Ready. GV 99.1.

This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

At yan ang pampagulat natin kay Norberto. Salamat na nagising ka naman, Norberto. Kahit hindi ako ang iyong paborito. Nag-enjoy ka kahapon, no? Ang ating paboritong holiday DJ na kapag sit-in kay DJ Nice of Isn't It Nice? And si DJ Amir. Kausapin crush tayo. Ikaw, Norberto, kamusta yung crush mo nung grade school or high school? Blooming pa ba o Hagardo Versosa na? Uy, salamat sa mga sumagot din dun sa inyong pananaw. Sa walking out, no? Kanino ka mas nagre-resonate? Sa paninindigan ng mga nag-walk out or winalk out time? Kaso sa spice steaks lang natin yan pag-uusapan. Akala ko talaga abot ako sa spice steaks. Ready-ready na pa mo ako. Ayan. Meron pa namang pa part 2 yan. Hopefully, no? Tatanong ko rin sana sa kanya yung sa courtside reporter eh. Na 34, tas 18 years old. Okay lang ba yun, DJ Benjamin? Ano yung ano? Pili ka doon or yung 84? No? Si Manong Chavit? Ang kanyang girlfriend na 19 or early 20s. Yan. So, abangan nyo na lang yan sa susunod na Kabanata Ka-Vibes. Ngayon, usaping crush muna. Pero salamat kay 7706, no? Nagpa-effort siya dun sa walking out. Kanyang mga insights dun sa walk out sa Senado. Pag-usapan natin yan sa Spice Steaks with DJ Benjamin. Yung handshake namin yun. Tapos si 7330, hello DJ, good day. At pag-greet naman po mga solid Jivinians at Jivinatics. And of course, ang aming mayor at vice mayor. Si mayor at vice mayor, gusto namin interviewin. Hindi, alam ko kasi hindi tayo pwede yung randomly lang na bati ng mayor at vice mayor. Interviewin na lang natin. At syempre yung Pogi Handsome Transporter, Ka Erdy, Chief Pasky. Hindi ko na na-play yung iyong reggae song. Baka mapaaga yung uwi natin. Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin from Arayat. Thank you for tuning in. Yung crush ko po, bago ko pa po siya naging crush, matagal niya na akong crush. Pero kamusta naman yung itsura niyo right now? Blooming pa ba? O parang haggard na? Oh, sabi naman ni 7123, ito reunion na hinahanap niya. DJ, yung reunion na hinahanap ko ay yung kay Dolphy, Babalu, Redford White, di ba? Kitang-kita na lang. Kita-kits na lang sa kabilang buhay. Hindi, namimiss niya lang kasi mga paborito niya raw na mga komedyante. Shoutout sa wife ko, ang passenger queen ko ngayon habang nagda-drive na si Ivy Masungit. Thank you, DJ. Sa lahat ng mga nagda-drive, ingat-ingat po on the road. At syempre, active na active on a Throwback Thursday si Joseph Salas. Ka-vibes, Joseph Salas. Yung crush ko nung grade school hanggang ngayon, single pa. Hindi yan yung tanong. Ang tanong ay, hanggang ngayon, blooming pa? O Hagardo versus Ozana? Yan yung tanong, hindi single or ano, take it. Si Sir Chavit, single na single pa, di ba? Nyanyi! Umabol din si Nyanyi. Good afternoon sa lahat daw ng mga Angeleños tuned in, lalo na yung mga tiga barangay Malabanyas. Ang crush ko, blinak ako. Noong reunion kami, sabi ko, lumusog ka na. Sabi kasi niya sa akin, tatay na yung datingan mo. Ayan. Gantihan ba? Sabi ko, tumaba lang ako. Nung bata ako, mahilig ako umakyat ng punong bayabas. Saka kami kumakain sa taas ng mga bunga ng bayabas. Buti pa si Ka-Vibes Joseph, marami pang puno. Ano na kaya nangyari sa ating mga mangga?
Wala na, hindi na kasi in season, no? Magtatag-ulan na. Pero pag in season yan, I'm sure makikita natin uli si Ka-Vibes Joseph Salas. Sabi naman ni Jel Gunan, ng crush ko, DJ Nice, hindi na sila fresh. Ang tatanda na, pero may mga ilan-ilan na mukha pa silang fresh, kamukha ko. Diba? Pakapalan na lang kasi ng mukha. Yung bang feeling mo, mukha ka pa rin ubas, pero mukha ka ng pasas. Ganun naman talaga yung feeling natin, bata pa tayo, diba? Oh, tapos pag tinanong mo, oh, mukha ba akong ilang taon na? Pag sinabi niya 45, nalungkot ka naman dyan. Kala mo 35 sasabihin niya? Onyeng, fresh na fresh pa rin si crush kasi si misis yun. Aba, syempre katabi mo si misis. Baka ikaw yung makrush, ikaw yung madaganan. Ikaw yung madaganan ni misis, literal ka makrush dyan kung iba yung crush mo. O, si Gail Santos. Sabi niya ay, yung crush ko hindi namamansin. Hindi nga ako nire-replyan eh, kaya raw chinat niya na si DJ Nice na yung crush niya. Aba, syempre, plinay ko yung gasgas mong kanta. Syempre, si DJ Nice yung crush mo, diba? Plinayin niya yung kanta mo eh. Gasgas na yung kanta mo, plinay pa rin. Yung crush ko, yung ex-fresh pa rin, hindi na nag-asawa na. So ito pala na basa ko na kanina. No, maraming salamat ka Vibes, ha, leaving you with your nice thought of the day. Before saying good vibes, no good vibes, just good vibes. Tibetan proverb. Diba? Nakikita nyo na to, I'm sure ka Vibes. The secret of living well and longer daw. Eat half. Uy, bago tayo mag-eat half, ha? But hindi ba pwedeng pagkatapos na lang nitong Delish Cheese Dough Pizza? You can order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. They're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And don't forget to visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they're open 24/7 with free entrance. Mga pampa-distress at pampabata natin yan. Though sabi, no, the secret of living well and longer is eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. Forever young means positive attitude, love for life, and a whole lot of good vibes. Dito lamang sa ating number one good vibe station. This is GV99.1. This has been DJ Nice. Watch out for DJ Kaka. It's a GV99.1. Your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
5: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Happy Thursday, mga ka-vibes! Kamusta naman? Kamusta ang mga buhay-buhay natin dyan? Hey, mga ka-vibes, magkakasama po tayo hanggang 9 o'clock po ng gabi. Medyo matagal na naman tayo. Medyo marami na naman tayong pagkikwentuhan. Kaya naman mga kabayas, kung meron po kayong mga song request, greetings, or gustong sabihin on air, or gustong pabasa sa akin on air, pwede nyo po akong i-text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. And 24/7 din po mapapakinggan sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Ayan, ulitin ko, kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Konting-konti na lang ay makapagpahinga ka na. Oo, konting araw, tiisin mo na. Eh kung medyo productive ang inyong day ngayon, eh congratulations. Medyo natapos mo ang pinapagawa sa'yo. Para sa mga nakikinig dyan, papunta or papasok pa lang sa trabaho, mga pauwi, na-stuck sa traffic, happy listening po, kalmahan nyo lang, huwag masyadong mainit ang ulo, huwag masyadong pumatol sa daan, para at least, diba, uuwi po tayong mapayapa, uuwi tayong ligtas, at huwag masyadong magmamadali, kung uuwi ka lang naman. At kung ikay nagmamadali dahil late ka na, eh, huwag ka masyadong magbadali. Late ka na nga eh. Ganun talaga. O, ganun din eh. Papasok ka, late ka pa rin naman. O, at least ligtas, di ba? O, naramdaman nyo ba ang init ngayong Thursday? Sobrang init. Lumabas ako kanina eh. Oo. Kaya naman mga kabayos, paalala lang, magdala po tayo ng payong kung ikaw ay magko-commute at lalabas ng tanghali. Magdala ka ng tubig mo para at least kapag ikay naiinitan, meron ka agad maiinom. At may iwas agad sa heat stroke. Iwas agad sa pagkahilo. Basta magdala kayo ng mga panangga sa init para at least, di ba, hindi tayo tamaan ng sakit. Sige, basahin ko muna yung mga text messages bago tayo magbalik tugtugan. It's Throwback Thursday po ngayon. Mas priority po natin i-play ang inyong mga song request na pang throwback, syempre. Yung mga old music, old songs ang ipi-play natin for today para sa mga millennials dyan. Sigurado mag-enjoy kayo. Ito, galing kay Sir Norberto. Good evening, DJ Clark. Good evening po din sa inyo. Kamusta naman? Kamusta ang buhay-buhay? Dahil dyan, dahil Throwback Thursday ngayon, mag-Bon Jovi tayo. Let's play the song Living on a Prayer. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele

0: We are GV99.1.
1: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ampong tukitukin sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok ampong sakit ng katawan. Yaning pia mabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
2: Taking you higher, we are Cloud 7. This is GV99.1, your good vibes.

i-share yan. At like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. Sige, bago ang lahat, basahin ko muna yung mga text messages. Galing kay 1149. DJ, gusto kong kalimutan yung mga araw na nagpaalam siya pero hanggang ngayon sariwa pa rin sa isip ko.

Kasi siyempre naging part po yan ng buhay mo. At lahat ng alaala yan ay sariwang-sariwa pa rin. At hindi magbabago yan kung ganun pa rin na ang pagmamahal mo sa kanya. Ay, ito galing kay 3456. DJ, magandang gabi po. Yung mga salitang sinabi sa akin na hanggang ngayon dala ko pa rin. Alam niyo mga kabas, meron nga tayong sinasabi na mas okay nang saktan mo ako physical, wag lang sa mga salita. Kasi yung salita, kapag binato mo na yan sa isang tao, hindi nyo na po mabubura yan. Tatatak na po yan sa isip nila, or sa isip namin, or sa puso natin, mga kabay. Kaya kung ako sa inyo, before magsalita, pag-isipan nyo muna kung hindi, kung makakasakit ba kayo o hindi. Kasi yung salita na yan, yun yung mas masakit pa sa physical.

yung salitang binato mo na masakit na salita na yan, tatatak po yan habang buhay. Pero yung physical na ano lang, maghihilom yan eh.

DJ na may sabay niyong pinapakinggan yung kanta nga sinisend mo, sa kanya para at least yung pakinggan niya yung mga kantang favorite mo na naging favorite niya din yung mga simpleng awayan ninyo. Yan yung nagpapangiti sa'yo. Yan yung mga alaalang hindi mo makakalimutan. Kapag yung taong talagang yung kung minahal mo talaga yung tao. At dagdag niya pa, at sa bawat pagkakataong nangyari yon, DJ Clark, napapaisip ako, paano mo ba makakalimutan ang taong minsan naging mundo mo? Alam nyo mga ka-vibes, hinding-hindi natin makakalimutan or hinding-hindi mo makakalimutan yung taong naging mundo mo noon. Kasi doon ka sumaya Doon ka nag-create ng mga memories Doon ang dami nyong pinagdaanan, ang dami nyong pinag-awayan, pinagdaanan, mga masasayang alaala, hinding-hindi mo yan mabubura at hinding-hindi nyo rin po yan makakalimutan. Kahit mag-asawa ka na, magkaanak ka na, hindi nyo pa rin yan makakalimutan. Yun po ang totoo. Kahit na anong pilit natin, gusto ko na mabura, gusto ko na mag-ano, hindi natin makakalimutan lahat ng yan. Kahit nga sa sabihin na natin sa 1 month, sa loob ng 1 month, 2 months, kapag naging masaya kayong dalawa at naging totoo yung pagmamahalan ninyo, tapos bigla kayong naghiwalay. Just sa 2 months lang na relasyon ninyo, malaking bagay yung malaking party yan. Ang buhay mo, dyan siya. Hindi po natin pwedeng makalimutan. Paano nga ba natin makakalimutan? Hindi ko rin alam. Distract mo na lang yung sarili mo. Wag mo na lang tignan yung mga picture ninyong dalawa para at least kahit papaano hindi ka nasasaktan.

At ito naman galing kay 5649. DJ, gusto kong kalimutan yung biggest mistake ko sa buhay ko. Pero yung tuwing maaalala ko, bumabalik lahat ng pagsisisi. Pero kasi alam mo yung biggest mistake na yun, pinili mo yun na magkamali ka eh. Alam mo yung, yung pagkakamali mo na yun, doon ka natuto, doon naging better yung buhay mo. Doon ka naging better. 'Di ba? Yung do sa mistake na 'yon, yung sa pagkakamali na 'yon. At doon mo dahil doon ka natuto, mas pinag-iisipan mo yung mga pinaplano mo sa buhay.

Advice, balikan natin po ang ating pinag-uusapan. Ano yung mga bagay na gusto mong kalimutan pero hindi mo magawa? Ayan, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo naming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. Sige, balikan natin ang ating mga texter ngayong gabi. Galing kay 4151. Good evening po, DJ. Gusto kong kalimutan yung araw na sinabi kong okay lang ako kahit wasak na love ko. Gumiti ako, tumawa pa nga. Pero pag uwi ko, dun ko lang inamin sa sarili ko na hindi ko na pala kaya. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin yung gabing yun. Supposing I'm okay. How could you break? Masisisi mo ba yung sarili mo na hindi mo na iba ang pinapakita mo sa mismo sa kalooban mo? Kasi ayaw mong siguro ginawa mo yon dahil siguro ayaw mong madama yung mga nasa paligid mo. Ganun lang siguro, no? Kahit hindi ka okay, kailangan mo ipakita na okay ka. It's too late. Na tumatawa ka, nakikipagbiruan ka, pero kapag ka-uwi mo, may mga pinagdadaan ka pa. At doon mo marirealize na malungkot pala ako. Pero dahil doon, na nakikipagbiruan ka sa mga kasama mo, at least nakakalimutan mo lahat ng problema mo. Kahit panandalian lang. Ay, ito naman, galing kay 5675. Ako, DJ, gusto kong kalimutan yung taong nagturo sa akin kung paano magmahal. Pero siya pa rin yung nagturo sa akin kung gaano kasakit mawala na. Ang hirap kasi, hindi naman yung ending ang lagi kong naaalala. Yung mga simpleng bagay, yung mga tawanan, yung mga plano, yung mga pangakong akala ko totoo. Matagal na panahon na ang lumipas na yon, DJ Clark. Nagbago na kami, nagbago na rin ako. Pero may mga gabi pa rin na napapaisip ako paano kung hindi kami naghiwalay. Paano kung may ginawa akong iba. Alam kong wala nang saysay ang mga tanong na yun. Pero siguro kaya mahirap kalimutan dahil hindi lang siya yung nawala, pati yung mga pangarap na binuo namin para sa isa't isa. Yun yung hindi mo makakalimutan. Yung sabay kayo nangangarap, sabay nyo pinaplano yung buhay ninyo, pero in the end, hindi pa rin pala kayo para sa isa't isa. Yan yung mga bagay na nagiging challenge sa buhay natin eh. May makikilala ka na akala mo yun na, pero nasa wrong timing pala. Watch me sleep so close to you. Yung pagkakakilala nyo siguro wrong timing. Not to know. Or baka pwede nyo pang ayusin yan. My name and forget who I am. Kasi kahit na may mga alaalang masasaya, yung may mga alaalang hindi porket na naghiwalay ay na natawag dito na may mga naalala ka na, na may mga naalala kang ang tawag doon. Nawawala ako. May mga naalala kang masaya na memories ninyo. Hindi ibig sabihin nun na mahal mo pa rin siya. Ibig sabihin no na nag-create siya talaga ng marka sa puso mo.

Ah, ito pa. Galing kay 7656 bago tayo magpaalam. Ako DJ, gusto kong kalimutan yung dating ako. Yung taong sobrang puno ng pangarap, sobrang tiwala sa tao at sobrang paniwala magiging maayos din ang lahat. Hindi ko alam kung kailan ako nagbago. Basta isang araw, napansin ko na lang na mas tahimik na ako, mas maingat na, mas takot ng umasa. Siguro dala na rin ng mga pagkatalok sa buhay, mga paalam at yung mga pangakong hindi natupad. At minsan namimiss ko yung dating ako. Yung taong hindi patakot masaktan, yung taong marunong pang maniwala ng buo. Pero ganun talaga ang buhay, DJ Clark. May mga version tayo na sarili natin na hindi na natin mababalikan. Ang magagawa na lang natin ay pasalamatan sila dahil kahit nasaktan sila, sila rin na ang dahilan kung bakit mas matatag tayo ngayon. Diba, meron tayong napupulot na aral eh. Pero yung version mo na yun, gusto mong makalimutan kasi ayaw mo nang balikan yung madali kang magtiwala. Ayaw mo na rin balikan yung mas takot kang umasa. Yun yung mga version na gusto mo na talaga makalimutan. At yung bagong version mo ngayon na mas matatag ka, mas okay yan. Kasi yung mga experience natin in the past, yan yung magpapatibay eh. Ng lahat ng, yan yung magpapatibay sa atin ngayon.

Galing kay 6147. Ako DJ, gusto kong kalimutan yung araw na na-realize ko. Hindi pala lahat ng tao na mahal mo, pipiliin ka rin. Ang sakit kasi, hindi na kami nag-away. Wala rin nga malaking dahilan. Unti-unti siyang lumayo. Unti-unti ako nawalan ng lugar sa buhay niya. At ang pinaka mahirap tanggapin, DJ Clark, hindi yung iniwang ka eh. Kung hindi yung makita mong masaya siya kahit wala ka na. Samantalang ikaw, ilang buwan o taon nang lumipas, dala-dala mo pa rin yung mga tanong na hindi nasagot. Kaya siguro hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Hindi dahil umaasa pa ako, kung hindi dahil may mga sugat na talagang matagal maghilom kapag galing sa taong akala mong

sagutin, no? Kasi nagbigay ka ng kwento, in-advise mo na rin sa'yo eh. Pero totoo yan, no? Ang hirap pa makalimutan yung mga taong dumaan sa buhay mo. At hindi, at sa uulitin ko, hindi natin lahat yan pwedeng kalimutan. Yan po ay naging parte. Yan ang nagpasaya sa'yo. Diyan nag-create ng masasayang alaala. Diyan nang, lumibot kayo, nag-date kayo. Kapag nakita mo yung, pinuntahan mo yung isang lugar at naalala mo siya, magandang memories naman yun. Oo, maalala mo lahat ng ginawa ninyo. Okay. Lalong-lalo na yung mga masasaya. Naalala yung araw-araw mong kasama. And uncover my fears. How could you... Ayun, mga ka-vibes, ha? Para sa mga kaka-tune in pa lang, paalam na. It is now 8:55 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Ang pinag-uusapan natin pala, mga ka-vibes, ha? Para sa mga kaka-tune in pa lang, ano yung mga bagay na gusto mong kalimutan pero hindi mo magawa? Yun po ang pinag-uusapan natin for today.

Dahil dyan mga ka-vibes, kailangan ko na magpaalam. At sa siguro may mga bagay talaga sa buhay na hindi natin nakakalimutan, hindi dahil ayaw natin mag-move on. Kung hindi dahil naging bahagi na sila ng kung ano or sino tayo ngayon. At baka hindi naman talaga natin kailangan kalimutan lahat. At hindi natin pwedeng i-push or basta i-push na tanggalin na yung alaala na yan. Wala pong ganun. Minsan sapat nang matutunan nating mabuhay nang hindi na tayo nasasaktan sa tuwing naaalala natin sila. Ayan. Yung maalaala na yan, magpapangiti na lang yan sa susunod at hindi ka na masasaktan. And once again, my name is DJ Clark. Na nagpapaalala na ang paghilom ay hindi palaging paglimot. Minsan ang tunay na paghilom ay ang kakayahang ngumiti kahit daladala mo pa rin ang mga alaala niya. Abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM sa programang Good Vibes Connection. And only here on GV 99.1, your Good Vibes. And let's play the song Amaze by Lone Star.

0: May 29, 2026, on a beautiful Friday morning. The morning roundup headlines. Sa ulo po ng mga balita, mga eksperto hindi kayat ang mas malawak na flu vaccination ng mga empleyado.
1: The morning roundup headlines.
0: Philippines at Bansang Japan magpupulong para sa Military Information Security Agreement.
1: The morning roundup headlines.
0: Dating DBM Secretary Pangandaman, hinaharap ang reklamo sa Ombudsman kaugnay sa pondo ng PhilHealth at PDIC.
1: The morning roundup headlines.
0: Hinigaya ng mga eksperto sa kalusugan ng mga kumpanya na paigtingin ang pagbabakuna kontra trangkaso sa kanilang mga empleyado. Ito ay upang mapanatiling ligtas, malusog at produktibo ang mga manggagawa ngayong papalapit ang peak season ng flu sa bansa.
1: The morning round of headlines.
0: Sa isinigawang SHIELD 2026 Redefining Corporate Health Summit sa Maynila, sinabi ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na nananatiling banta ang influenza dahil sa mabilis itong kumalat sa mga lugar ng trabaho at maging sa loob ng tahanan. Ayon kay Solante, tumataas ang kaso ng trangkaso mula Hunyo hanggang Nobyembre, kaya mahalagang magpabakuna bago magsimula ang peak season. Dagdag pa niya, makakatulong ang bakuna upang mabawasan ang pagliban sa trabaho at maiwasan ng malalang komplikasyon dulot ng sakit. Samantala, ipinaliwanag naman ni health economist Dr. John Paul Cesar de los Trinos na mas makakabuting mamuhunan ang mga kumpanya sa workplace vaccination kaysa gumastos sa posibleng pagpapa-ospital ng mga empleyado sa hinaharap. Binigyang diin din ni behavioral scientist Shera Bello na mahalagang gawing mas accessible at normal sa workplace culture ang pagbabakuna upang mas mahikayat ang mga empleyado na magpaturok. Ayon naman sa World Health Organization or WHO, madaling kumalat ang influenza sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, sore throat at matinding pagkapagod. Patuloy namang hinihikayat ng eksperto ang publiko at mga pribadong kumpanya na gawing bahagi ng regular na health programs ang flu vaccination upang maprotektahan ang kalusugan ng manggagawa.
1: The morning round of headlines.
0: Formal lang nag-umpisa ang Pilipinas at Bansang Japan

0: ang kooperasyon pang seguridad ng Pilipinas at ng bansang Japan at mapanatili ang isang rule-based maritime order sa rehiyon. Dagdag pa niya, magdudulot ito ng mas mataas na antas ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Inihayag din na nauna na nakipagkasundo ang bansang Pilipinas sa Estados Unidos or United States of America sa kaparehong kasunduan na nagbibigay daan sa pagpapalitan ng mahalagang impormasyong militar. Samantala, inanunsyo naman ng Japan ang plan nitong magbigay ng Abukama-class destroyers sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas ng depensa ng dalawang bansa. Tinalakay din sa pulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang larangan gaya ng agrikultura, pangingisda, artificial intelligence, space development, energy security at human resource development. Sinabi rin ni Prime Minister Takaichi na susuportahan ng bansang Japan ang kandidatura ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa United States Security Control or United Nations Security Council. Inaasahang mas lalo pang lalalim ang ugnayan ng Pilipinas at ng bansang Japan sa mga susunod na taon habang patuloy na isinusulong ang mga kasunduan para sa seguridad, ekonomiya at teknolohiya ng kooperasyon. Dating DBM Secretary Pangandaman, hinaharap ang reklamo sa ombudsman kaugnay sa pondo ng PhilHealth at PDIC.
1: Good morning. Round of headlines.
0: Isang reklamo para sa umano'y technical malversation, graft at iba pang administrative charges ang isinampa laban kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman kaugnay sa paglipat ng bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC sa National Treasury. Inihain ni Dr. Tony Liachon ang supplemental complaint sa Office of the Ombudsman kahapon araw ng Huwebes, kung saan iginiit niya na dapat ding isama si Pangandaman bilang isa sa mga respondent sa kaso. Ayon sa reklamo, may kinalaman umano ang dating kalihim sa budget execution measures, kabilang ang Special Allotment Release Orders o SARO, Notice of Cash Allowance or NCA, at iba pang hakbang na nagbigay daan sa naturang paglipat ng pondo. Nakasaad din sa reklamo na ang aksyon ay bahagi umano ng koordinadong or coordinated steps ng pamahalaan sa pagpapatupad ng controversial na fund transfer scheme. Matatandaang una nang inihain ang reklamo laban sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga dating kalihim at opisyal ng PhilHealth at Department of Finance. Samantala, nauna nang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos na ibalik ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth matapos ideklarang may grave abuse of discretion ang ilang provision ng 2024 General Appropriations Act. Patuloy namang hinihintay ang pahayag ng kampo ni Pangandaman hinggil sa mga aligasyon. Inaasahan na magpapatuloy ang investigasyon ng ombudsman habang inaasikaso ang mga susunod na hakbang sa kasong may kinalaman sa paggamit ng pondo ng government and health at financial institution. CIDG. Ina-identify ng ibang posibleng sangkot sa paglabas ni Senator Bato de la Rosa. Kinumpirma ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG na may iba pang individual na posibleng maharap sa kaso kaugnay ng umano'y hindi otorisadong paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Ayon kay CIDG Chief Police Major General Robert Morico II, tinatayang 6 na katao ang maaaring maharap sa reklamong obstruction of justice, kabilang ang isang senador, ang kanyang tiyuhin at isang babaeng security officer. Ipinakita rin umano sa CCTV footage ang presensya ng naturang security personnel na dati umanong AFP member at kalaunay naging bahagi ng serbisyo sa ilalim ng Department of Foreign Affairs bago naging staff ni Senator Robin Padilla.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Sinabi rin ng CIDG na natukoy na ang ilang sasakyan at individual na posibleng ginamit sa insidente, kabilang ang pickup truck na umano'y nagsilbing backup vehicles sa paglabas ni De La Rosa. Ayon pa sa investigasyon, ilan sa mga lokasyong sinuri ng mga otoridad ay ang pagmamay-ari ng mga kamag-anak ng ilang personalidad sa investigasyon. Naglabas na rin ng subpoena ang CIDG sa mga individual na may kaugnayan sa kaso habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon. Samantala, patuloy ding tinutugis ng mga otoridad si Senator De La Rosa matapos kumpirmahin ng International Criminal Court ang pagkakaroon ng arrest warrant kaugnay ng mga kasong war on drugs. Patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad sa iba't ibang ahensya habang iniimbestigahan ang buong detalye ng insidente at tinutukoy ang iba pang posibleng sanggot. Yan po ang ating unang headlines for today. This is Mike Benjamin. Nagbabalita for the Morning Roundup Headlines sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1, your Gava.

0: Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
3: Alang sakit-sakit.
5: I can do this.
3: Eh ako ni Agyong kawan ita.
4: Nako naman.
6: Ang tuna, in return of the comeback.
4: Sabay-sabay pa.
6: Kaya, mas maro.
4: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo
6: at katawan.
4: May binat,
6: ampong miyabe abeng sakit
4: at inyang discarte ngening.
6: Ating karing,
4: discarte.
7: Rexidol Forte.
4: Kaya pa,
6: Meng?
3: Agyong Agyu.
8: Rexidol Forte.
3: Mas bilis ba?